0: Alo.
1: Afike, dat map chek ou la nou men. Ki bo yon konso ap chen se, yon bon yon gen tout kontak masin la yon zare. Bezon fen joun nou masin, pou ta vizite yon lan gen tout wa medlam zi geni, gen swa pil avin, so...
2: Ok, pa palan pil, bal met sa sou di fe.